kana ta kamar akwai ne ba ka sanya hula goma a kan ka kai kai ai da an gano ka sai a ce wa na ya tabu sai dai ka san guda dai haka nan wanda bai da komai sun ba isa guda dai mutakar in yana da hali to mara idan ka duba kanan da kudan ganta kan ku daidai.

Allah huwanza dina. Kai mai akwai ka gane in ba ku dan misali dan ku muwa ga Allah. Kai mai akwai ka gane in ba ka dan misali lana ku muwa ga Allah. Ya ni biyar fane dai a cikin za a nan da daya. Lamin guda akan tona ka tana ba a tona goma. Dan wai kana da hali a cikin za a tona guda ka. Haka nan wanda bai da komai dan ku muwa ga Allah. Ya ni biyar fane dai cikin za a nan da daya shi. Lamin guda akan tona ka tana ba a tona goma. Dan wai bai da komai. Mallan idan ka duba tana